0: na siya, tinintsak ka na kanang.
1: Mane, tinintsak, ato.
0: Tinyokin, ato. Goblog, ay natangayin niya rin pa eh, kami. Sige, ngigang mayo.
1: No, ngigang, mato, nangyay ka. Katukan na, nangyay ka.

0: Mas indivíduo se debater, trouxe uma...
1: Doa canete. Sena pati tinha rachi de tunca da tangan. Jangji rachi wa gaji anubaka kata ima kuanjin. Encan hadiah. Kade ulah poho ti di mana eta awewe dibawa ka jero cai ieu ulasan beungeutna supaya ulah eungapeun dibawa ka jero cai.
2: Urang kana kitu.
1: Ditunggu ulas ieu aa ngantos di karaton jero cai karang soka.
0: Wah. Dek ngagele.